0: mi mashin kyonchi minde onar bede kude reference zanga puto tans. Chana nga puto tans nga samhela ta company wana zabarda shi wana chuek chiyot khan chos nga nangos mefta na. Nangos mefta yaran zana daksan gunde nga ti DC sahab ni deka vizir la wuzde nga deka mashin zang mashin sumishbik dema jaga chike da suwa mga nga tan jake problem chana. Kwa wada mashin nizu tujwe. Kwa wada chi chun nizu banyaran chakla belan chun nizu ya. Sirip chakla belan de nga te takimi chota takimi chota odo chun nizu. Then I was then Patawa, and of course, Odan on a Chaklavalan, because my Hindustan Lama Sumitomology. Then one more export channel. Export channel, I ran into the one of Tunze, Tishika, Diganata, Dazor Pegaton, export one of the Muluk Penson, Sepas or Benata, the Rikamach Hatchins. Channing, the idea was King Ati, the popular Natis, Biarpana, Natim Malchang, and Atas Karim was then got to export Kato Banari, Nati, then I guessed it Penata, Yarias Manosometum, so that's and being a last by you. Magar nga dyan ki jagawa ke problem or dun nga tanga financial misachas basa darang na nga ode process yung nga bilang dito yung process.
1: Ama chal ta katang yaran sa gastas pa kina tang border area injo Kargil Ladakh yeh nga tay pura Ladakh yeh UT gorang mana border yeh imor le jo border ngi jo or thakdin sa am nga ti mainland Hindustan jo siya tay nga tang baki nga ti market po na mga tang thakdin la chana unit to establish ba gachuk kiranga nazbardori thonju ya samochi kaldana ga chisong ya gachuk chera madat sonju
0: bashi sir nga sabse pehla nga ta yon du ju ek idea nga yon san implement be fela financial problem on ju financial nga support was ju nga ti industry department nga zmana bahut bahut asteh dil nga shukriya zarat nga ti industrial department ni sam sigdan Nati officer sab sab dan juk sod na koin last minute na nazun la asta din shukriya zat koin nga financially mana zomet support ba shuya koin nga ni idea khuru sun sanga project report koin khere di idea ek to unique ot sukori ot pana koin nga kafi koin nga appreciate ang bas or dega koin nga support ang bas koin nga ta dus financial koin nga support bas nga din nga implement bas magar dan koin na chichu ot juri scheme nda ngati subsidy shuya Subsidy issue na yotsu ki subsidy issue ngas gunde ngati DC sahab ngas ki subsidy ano duna documentation ano ma sakat ngas bardo ngdo jo. Then ano pehla khora ngas document ibare ngato zen ngata bank panis ngati JNK bank is ngata mana sakat mana azab bendo. Then ngas ID khura sun sa na koi a rules pe ano pe nende industrially rule pe ngzer ato ki dula guarantor washaman zare.
1: Acha guarantor washaman.
0: Guarantor washaman zare.
1: Bank
0: ji problem bank guarantor khon sen jo guarantor ngata da di ma ta ma mushkil nokri pa sal bro dulan aur nokri pa ngata baro sa chan chir gos chana du khon mana da no mas khat problem ben du de gan yo sen lash be subsidy khon da sen ni da na kes ma son so junga da sen industry upgrade be fila na subsidy khon zarandu ki yari da no finance account pa subsidy yo sen 3 sal ste chin zarandu halanki na khon rule an du tokhis bir semindu Nagar nga khon nga asna lazar.
1: Kada jo kunte kon ja sus ba peneu.
0: Peneu khon chi ba sin zarhan puna ma ha mago daksan khon dichi ni kon ba yong sin. Chana bank tan lazar ba zarhan tu ni khon chi problem. Khon zarhan tu phan ki subsidy ne yong sut. Yang khon chi problem tin zu. Ko subsidy ki kon ba subsidy ni shon ben tu. Mar khon zin subsidy dichi ki yong sin zu dichi gane 3 sal. Chana nga yang 3 sal nga intezar bor gos de ju. Chalo subsidy chalo nga tas khon nga chalo ko ma yong ja. Mar ni 3 sal ni dan zaya sun de ju.
1: Tara do yong sme yang yang lon da jamen zu.
0: Do ne ne men nga upgrade fi nga lon ma thop de.
1: Acha.
0: Chana do problem do do gunda DC sa banga zerin ya ju nga ta documentation ada no do project report cho cha dun dun za shinga ta financial yang do nga ta problem yong du sa ya.
1: Tana yeres zes ki yeres last bas ha are lo khajik song sin zu. Chana di scheme po government khas karna ta PME GP scheme po kores. Gatsuk fayda man do ngati soma last ba khan la ya dikana gatsuk fayda Len mago shado. Dega na yada zis kidiyang problema hano. Chandi problem puka sula halwa yen. Chado yadi sambe ka gatsu si dujo.
0: Ngati sabse pehla na new entrepreneurship saga du dujo ki ngati maashire anchi du gzara bana de misal ke tor chichi is hati ta na gangmas hati ta na. De misal ngas karwing bana gangmas karwing bacha. Ya chichi ya agriculture ilashi ya yang chitung ilashi kato bana gangmas danao be koshish bindu. Jo ek tarah ka ngati mahol pe ek failure chhi dukhu ya che zar bana jaise ki ngas karmi hai bot nga bilkul askia misal ngas daksan karmi las pe bas itna ni laga des ap ni laga idea ki askia nga customer ka to mong na de misal ki chini laga mouse hai era matlab us gobar bani demand ya pha karmi demand nga mouse chani ni laga de idea ki askia mang nang ni laga yang soma idea ki chi bas nga market anu ngarang setup bachin chi bas nga market anu ngarang zinda jakchin zar khane de idea ni laga yot मगर आ यंग चीज बस कॉपी बस खिला दे आइडिया में खो सिर्फ दे

ndax sa sapo entes sadaqat program ngani nut pin media mi kang ngaces akashwani kargili kanazirin nut kasatang a chitining fra chupat pi program ni sirpuna askia fra chupat pi program ni khatus pula ngian mazet ndax sa pito ko tu sot gana minar sumchi ka program ngian mazet rdiluksi hago tu sot gana minar sumchi nagika program ngian mazet sherba nachumani.

ruxa inzirna ga suchigis ga nangi atachigis ga kakafonu chigis ga amastingmo chigis dusos nashain mi chalagun kolin chiyodna sakbas kisnan lana dufangmo mana khachan chigin chuk de jugna khunti phrubaj bi sunika khunshna jak pur ushain chuk ta ki phrubaj bi sunla dichi suni shitna tharin risu ningane res agar noksan isfera ka tutana sakbas kisnan la nangane yaranga di nashila chi sunigana chang fankeg me jerchas pu chatkhain yadir gyabna ngane yari peneu noksan chachain chuk na di peneu langane ra diring fayda unchamin na di peneu ngane ra askya ngane ri michenu phanchamin changane res ngane ri peneu ngane ri michenu zahar chingwe phila ngane res kolin chanangane ra gospodyo tin jitna ho sake ngane res ngane ri mehnat base kamai bas pi di peneu dusuks la sunyanu mitangma yang mitang mi fralux parushain hengis re singane ri phrubas bi sun ga suchik dusuk la so ni shitina tharing met pa khoni dusuk la so kolin chika tu thona ngane res khwa hagota maru shain chu jitna ho sake dusos la so ni shitina tharing bar go shain chu nida diring ga suchigis rain zindagi sudar buk samna yaga suchigis rangis nima aurar mehnat base kulli base mistri base nokri base du chik mehnat nayim buka mai bas pi peneu chon la ngane ra mifan milas kunyanu mikoluk katu samna ngane res gyokspa base di chon larchok nikana action len maru shen chuk ga suchiga di larchok pukatu biaryo na ya nasha sonse katu yodna khos khwa hukumatis hukumati choksnan kafi ngane ranga dilar chogni chitna tharin jak pe fila framajik scheme hukumati chose yote insu chananga ne res dis scheme ni kana fankik len mar gushain su ngane ri kharkhore anuk dilar chogun tharin jak pe mingna ngane ri ka zimedari gyot ngane res dis zimedariun ada bar gushain su ga suchiga dilar chok pu shesenyon na biareyod na ya khos kolen chiyod na gyokspa base khun district tobacco sensation center kargil old hospital kargil lekhon se khu ilaj bar ushain su denunga ne ranga sman thang yang counseling chi bar ushayat khan pu ngane ranga chon la base ta chen su yang dunga ne ri phila legin ar gel ba lashigin ningen khanun ngane ra hoshiyar dukpur gushin ngane res ngane ri phubaj bis kun ducho lar chog ni shitna tharin japi fralux baro shein taki ngane ran taspa tang shezyo tun zer bon zum se ngane ri phubaj bis kun yong mat pi naslun dare yot khani sun je phubaj bis sun ngane ri yong mat pi qomi mistri in yani mistri zer banar sikpar sikhanun in ngane ri qomi sikpaun ngane ri qom pu strong base chocha ka tu inna di phubaj bis sun ngane ri sahi tarike ka shesta mar ushein ni ngane res gangmas chikdel so se lakthut bar ushein ga su chiga nasha so se na khoi dun phang mar ushein yang khunti phubaj bis kun la khoi hagota mar ushein ya ga su chiga phang nu sam na district tobacco sensation center kargi la se khoi khoi kana ilaj pulen ushein ningen khanun ngane ra du sambau mana zaruri in ki ngane ra public place bus stand jere school jere hospital jere yadu chos midam si mal chawne an ngane ra cigarette thun chas kanun an jurumin ga su chi gi du chos ka to banu khoi ka kanuni karwai chacha in chuk chana ngane ra hoshiyar duk pom mana zaruri in kanun shes pom mana zaruri in pazi ga su chi kana galti so se kanun chik mashes pa khos ka to du chos pas khoi ka penalty ka to fogna argyad na khos nga kanun mishes pa zerbi lam met pensu ningane ra nga duni shitnang hagoyom chau man kha chen chinchu yang spera kha chen chik du inchu ngane ra school zere mazhabi idara masjid duk to ya islami markashi duk to duni ya dumin mangane ari ga chospe gin na chosi marka shik duk tu duni chen la khar khor la kilometer chi khachik sukpa cigarette zere khani zere suida zere duchos shnot pi chala un chongchas pu khorang jurumin chuk dika penalty tangma chha chuk chanangane re duni shitna aga du paroshen chuk
ngane ran de kanun shes pur gu shen chu ta ki yong me pi mi che ngane re gyal be chu ya yong me pi mi che nu ngane re pru bas bi sun la di chol lar chog ni shi de na khu tha ring lu ka sa ni nis pra le gi ni ki mi che che du ngas ngari pra de ga jak se yen ta su pa sa

Assalamu alaikum. Akashwani Kargilikana Achanamoni Zikrimpo Prochupa Nayanti Dunug Lepsiot Nijuna Salampo Kabul Bazat Yeli Rinmoche Achanamoni Zigrimasna Bakan Achanamo Kakafonon Chana Din Zigrimpiano Sakusnal Langates Standus Nati Frun Sukula Tancha Descola Sperarizere Diander Gabnangates Daksa Bazari Jang Purse Zetang Dun Nates Mizar Gushin Descola Antihanmela Sperarizere Yandini Nati Zigrimpiano Fesparon Po Doctor Nasrin Fatima Kacho Gaviki Kargil Naskyo Jusekyon Sot Kuikana Nati Nizan Pongis Manzere De Scola Yantangati Sugan Lepchupi Praluxbet Chana ngati frun standuz ngati sukula tangja. Yali rinmo cha chenomo ni zigrimas na bakano ni ngatang sagar takspoyot ki ngati tungtse tungtse frun la. Tungtse sana kuwa chi rinyoxrik hilsab na kato de frunis chok dene ka amalbet. Chana ngatang gangma ngatang ga chenomo ik inka kafone gina ngatis ngati frun standuz ngati sukula tangja kuwa rinyox bacha. Tungtse frun la ngatis jaga sukula motu kere yang Pitoa ngatang len machana ni de frun la rinyox sonse. Rgab rgab na snas na ngatis kwa frun tser na ngatis ko lakpa tamse kaspik ben ko sukula kircha. Rgab na de frun la rinyox chana kato kong kuntang tate sukula kong chet. Jezbana e sukul piano kwa e frun na bo yang spik sa chachana. Depshun dekana khonga khuntiang shok chi peda che thaki nga sukul la chok jere dekana ilti sukul la phrun nis chang ata ngumangwa khaspa bas kher bana khong thar thar sukul la chet yang phrun la ngates tu sika sukul la tang chas po man sa chain dyus nyok chi thon ki nga di kharik po nga ti achin monis phrun ring se gyaspa sukul la chugen duk chana dor gyap na de frika khwa do bo sha chin chana hai kala san lebe hisab po khwa shok bu ki mon chana do khwe ka bo chet ni ngen me hisab po nga tes phru charik song se phru tik pa se loj bi ya ga gang mana ni kho su ko la chuk cha je zaba na phru dak sang khachi gi zmana nga rang duty cha cha nga rang elas po na delas po sam se phru gyo spa su ko la chuk do mi chuk cha cha zaba na gyap gyap na de frika kimo kho ka shog bu che cha na don thyak cha smen zerbiton po dian ki phru lo ga song se mene ya loj bi gang se mene nga te su ko la mi tang cha chung cha nga ta atamba ring se phru su ko la tang na de frika yang jit mo mo chin a chi na mo ka ka phone gi na nga ti ka khagen kingates chungche chanaga soslangates phru sukula tang madna tia soslangates maktab tang se phrun la dinga ti jini shes pangates tanduk khongal chabi phraluk bacha daring ates chungche chana phru martaba khon cherpik ngatel za chingi ses kher bana de kan khon tang shok son se martaba chezere deri banga tang thonget chana ngates phrun la chungche chana khonga chi shyok chab na ka to do phrun is choklenet ning ates nyan me hesab poga ta me gin na ka to gyospa kheringa tes phru sukula tangcha khoi umurpo thik base khwa zbiya shese khwa zerba shes banani kere kho sukula tang tang na ka to ni khortan pa hajin yang khwa ga sheshin na ko to khoslen chasin asani dia suslang atanga ga

0: katang mimang shik ya probal bishik chimi chungcheng inna ka to dak sang ates nyen me hesap pong ates di bazari zanun kyong seng ates do ne tang duni ka nang atang zo khar chim ne duni ka nang atang fan kyong ma met chana ate jang phur zere zere tang di jang khutu ning atir deluk se ming na lek sina not kechan in chok daring ates di bazar na kyong spi de zanun gaonen ates kyong se pe katang kyong seng ates phrun la tang ang ates sang zet chana dyang nu mar pang ki mo yong ati ya dyang ma khol bing yar ma tang song dyang dyang Promatic masala nang tangsong chana dungati sehati mingna ngati de lux mingna lexi nang atanga zokharon chinchunga dare di dezanun gan ngatanga markimo masala kimo yotang di jang phutuni kananga tanga tirgo le dune ngatanga cholesterol kimo chinchuk chana juice basenga di sehati ka asar phokchinchu ningyan me hisab punga tanga achinoma ka go phonek inna ka tonga tes di jang phutun ngate sang midon cha yang ati phrun lang nyog mi bacha parzi ngati phrun is khyong ma thona ka to khwang ngates gyu ma khyong ha khirang ar tamo basen na chus tanga jeri dari nga tanga thot ki ngates daksa bazar na khyong les ves khyong de alu chips sun nga tanga na chwang yan chayot rdomo basen ra ek to nang ara hygiene por demo chet gachuk joste ka nga tanga chwang yan na daksa na khode shas da ga nang chang in na ka to gachuk zan chik chok sam na kek chik chok sam na pizza chok sam na daksa ga nang chang do chok smet ga na oan metang chana ngates ga zasyo mi zan chik rang rang in nang na bing mi chisune ka rang dia thul rang urgent rang mar tang se ngates de chiza tun cho cha gon ngates ngati phun is kharik po bazar na kyo tang ni nga zer biton po dia in ki ngates ngian me hesa po ngati phun la in nang chmin la in na ji di bazar na kyo mi zanun man mi tang cha cha zab na du ka nang ati se hati ka asar phuk chin chu ngian me hesa po ngates ngati nang on la cho se gaz zanu pista thobe tang de zanun ngates na rang na nga chu phaluks bacha ni de zanun don na ka to ni nga tang nan me chan me lu sha sin ka ningis pereda ka jersey antes disengen mazat assalamu alaikum
1: wa alaikum salam jo
0: kasa jo sabasna la yara o jo seling mazere jo ki yare zari rinchan waxuna na wax pingse dikanga chi dawat po qabul mase akashwani kargili studios ke chasla
1: marchi jo
0: chana sabasna la yara de ajut pa jo ki dar sanga ta my diet is my medicine zari haju yani ni zan pongis man zere zendu pa chana du zerbi ton tak po khorang chin ju disko la chi gere space pa base mon na bakhshis
1: kasa marchi jo sna la sabasna la nyan khanula assalamu alaikum wa jule chana daksa yeres is my food is my medicine zirkani to observe ton tak pochin je bana daksa ngates ngati food un lenen yo ju gao ngatanga food khachi yon chin ngati gao ngatanga phan ma ngati wa dokhar tan yon chin ju chana ji zirbi ton tak po slogan ka aim hi hai ki ngates gao zan chi zana ngatanga phanke thobar go suki na ki ngatanga gu wajah se ngati yang go dot ke gyo nok my food is my medicine and ngatanga diet por domo base len mar go shinju ki ngatang dang dri ngatanga bahut sare junk food ka ngati prune in nang yang ati busy schedule me ngatang khud in nang ate junk food ka ya nga mangmo depend go jung ate hotel order tang do chana ngati sehat ka asar chachinju chana ngata wisely choose bar go shin ngatang ga zain pong ngatanga zar go shin jere usme se ek agriculturist ke nate me ye bolungi ki matlab hai ye ek fact hai ki jisme aapka jo plant se jo gang ati se kane binget ngati sakhyati kane binget de zas pong atanga phanke khare gyon chinju ka sabakhis
0: si jo chana yeres na mos ngati sakhyati kana bing mizan ndo noshin chana ngati se kana bing mizan ngati mina cham chik fan ke chan indes ko la cheres pes pa se mon la bakhshis
1: diet ya no mostly dietary fibers yong mar go shin ju do ngati ga zas pya yong chin zer bana ga ngati se kana bing ya ni ngati plant se anu na ngati yulan ko ha ngati yulan ka to zen ari ngata man khush qismat in ju ki ngati yulan do cho zakheri yong mat jese ki ati pheyo ju satuyo do mana cham chik dyanu ko medicinal property ju dyanu ngas daksa yara amazer sa ju dietary favor yo mar goshin ngates ga diet ponga te consume bana usme ju zari yo mar goshin ki dietary fiber usme khona chahenge ati daily diet me ozan pyanu chana ji barlenu yara yon chin ju above 65 isme dietary fiber hai matlab highest content hai dietary fiber yon chin ju chana their fibers ngata chronic disease khachi ke ngata strong solution ju mostly zare ngas mostly yara ji anu obesity yon ju jaise ki hepatitis hota hai diabetics patients hote hai aur itna bhi report hai ki ye kuch cancers ko bhi ye प्रिवेंट कर रहे हैं छाना गजनल्ला जिस पर ऐड करना चाहती हूँ जो कि गतिस दक्षा फूट गतिस डिस्कस बनी और गति छान की गतिस